nasa moa wa sao tau fa funga mai ile fe au fa mar singa mo tato fo detail wala mai lana ona le fali tua ya ruta alo mo tato uma ya ole ta ua ole talo ya tau lava na ia fungia le ngang pa iole tua ya fa mtala loto yo tau fina ngalo mo tato loto ya le ta ua fo iole fe au fola fola mo tato ule ni tae au ya le ngata fo lea ya fa mnia lana ona ya le sungal toina le fali tua ya ruta alo e ala le fe au na tape na ina mo tato wala ufa afonga anga Samoa le fe ua o mai e to minuti o le tato po kalame o le maamla maula ya vea fo le neiva enga o le tato po kalame e mamulia tua ia lo fa anga ile pokalame al mission Samoa e pe yo foi ona fa tote ye mai ile kalesia wao il missiona ile ni foi lo vayanso o ke Samoa mo kiriso ya eta ua foi ya maua I mai moanga I lunga o peau te whailangi I al tō tele o nganga ua whapena o na pātu sina I a ma tuina atu mō le li I a e mana tua atu le tātu pōkala mene ni tai au I a o tō umale ngā tele au whai ngā lue ngā le tua sa whengai ma le folo folo